mbambara gago ke hemtswiga mogabana ate ya jewang a kae kwa ne kane mtswensi ke ncete kiye ko psalm 40 vers 11 nkiye ko te koma gona tatsa kane mke kgaro sna ko tswara ko i makhare ta nta i kanitse hiti gao cheka e gatsa go tite o ke se ata iye ko ta tinya de tama ga yo ga ate gang ko no ga ncam kuwe no ga tlhoma te ke teng e te ta ko te khetse i akuyenta ncama sa yabate ke hem tswi kham khwena khwe makhani ma tang kara la par kham la par to khan khani ma ga ko ham di ga ka manu ka te a khani ma yo kha ate to ko te ko te na te khani ncam ku he no khani mi cheka he ta khiri ko bo ve khani mi ke ha ko ate wo sa yawa khom no ke ha ko ku yi ko yu khani ma te ka ti ve kham ko khamde cha hote kham khara yi ta cham ga san ma no cham khoma cha domi ko adita ma khani ki kha san e si e tu si tu kurina kuri de ata khariye de nti o tela parana ko ta jara san ne khani che tenguye te da de sa di kawa ka a te kha di ngam ko kha di cheka khari o yare wo hawe cheka khari o yare wo hawe ngam ko khani che hayo wa ha te ga ko ta ku ta ma ku ya ta ha

0: Kokoberin hum wase se wala wa siwa ki XKFM yang he amu wase se kokoberin ka he ahanam king hum wami fresto mangombom feskapun ya hofu takta takta itam ka ng ina wake kokoberitam ikut kota akam sa tisatu ka he President Cyril Ramaphosa ke hanang vikoma ka he wa parlamenting ai committee he wa oswewi kasi ohung kakani vikwamam. Presidente geta anganda ke khamsung u kang he a wahi e he fe sai ke wa ke a khya khanu ke ngla yang he a wa pala palang ya wa kapling na wai ka ang o tonga em ta khanu ye ng chigdagi o ta si ki ka ya khya committee he wa o si wi ng ke ka ngo fon ko wuzla ka ka vita ke han ya kang ui ng department de pling na wai ga vitang ya chan kham ka wisi se hng le yang he wa pala pala wa khanui chik chik ya khwe chik kopling na wa si aliyim ta president ding yang ha kang polul masati le an ngata ki khokko he ka ng he wa sit africa ga ga kon hui gi ga wa ka wisi sik ang si tu aguswia maini hng ke ngoleng ka ng ta ka wisi sik ang si tu aguswia pling na wa kukwa ang kang si ku o jalaka ng ka wasi au jalatuang ka si kung kung ka ge gan hing gi masa tile kang uin kang ngau ya gege ta ke hana ke jang kung ngau yang hesi ke tu ke ying he wa ngum ka ke sentin ke yons bra kuna ke gavet kawa kalang e muku hana kuya mana ina wa ke ying he wan akak ke muku sun ya gani kuna ya chi ke vik kwa mang ga gani kuna ina wa ke mandala ka ai department ding hena wa ke manak ong ke velong sakani khunam ya ta ke tisa tuif sin sik ke lain ya ik gya jang ko ngau ya koloka ni uzla kam panga e vikoma ka mali uwa ka ye sa tisa sing ke chong rin ka aka malim masa tile tani ge ta ge hana ye kang ui ta ke yin hewan ngum ka ke vikoma hana Paling awit ni ohong kolong ge ka he vikwama age ti thawana he apanga he chiwisi sik ang his ge a o atisak ti cho nulin ka mukusing ka tini kham. Ta pulisa ta disiplina akang nungusupisa yin he was pidre na wake vikwama panga ka ohong ki yin kwa khamsung wala ka kukwana yang ngai sikik ya kwe hong tle ka ang he wang ngawa ke wa machin machin ay wa ke ikurleni kuna andile somka ka kasi pling nga wasi ohung fesam somka ka ka ka ke nguya ya chwang ki ach okuna ke Greenfield si ke katle hong sikde ke thakte chike thaya ta dangang siptali ya monoko sulam ta ying he wang nguling aka polisa komisare si puleng dimpane angdake polisa tenin liya ngigit at khamsung u ta kawai vi kom ku ong tu tu sing ngi vi se yi he ki ong la ya ng pling ba si onik honik ing lam ya tani ki tege vigilant ya ta ki yi he ke kam ngor ing kin chik de gyang ngol ng ka to pling ba si ong o ko ko yi ta tani ko ji thoi pling ba si na o ko ku ha chin ngin ta ki ti sa tu hun chin na ta chi vi se ke police ang yi ong opang gam eto lo si ke bolam Spanya ta wa vanga Spani ka he tu se kong mu ku ong ding kwa ng ya chon ke FIFA ngulin ngay hungguin tara kwe mu ku singi te mo guya ke bolang yin hung kuwa ta Spanya ng Spani Fransi ke Ellington ke Virginia kuna tuwe nol ke na yike ngok mayim Spanya ta sona kakam ke New York kuna yigde agun tara ngawa genlak o ye he semi final yang he what we wa he wa england he wa ke argentina asan hale ye taya ke duka ngsa a kho ya kho ke atlanta khuna ke jochi yang nga kong te awana yim kem ke dam kon e kro sing na si ke wala wa ah dura sam kon nim
1: te ukame te mono siebe kamta ku se firme ni tenge kara kwa xka fm ski no mbam para ku rado kwa mana teke ten kwena te ubori heki sarati yafta kapunda. Veska pusu o kaya kwena eska nu umata se kwa wata kwa kasi presidente Cyril Ramaphosa mtanga krahihe singo jawe kai jakwe kukungwe ta ni parlamente su komitie nga kwiti he khama ango te ko sisa kukai jakunti kwesu su kainka he. Presidente Maham anija ankrati singo nkwa kwara anthame paneo na nkakari kwa garna hihe mporonga si palapala kwa kikunte he ngo kiareka akuji mwiti kusikhiri khiri na kwenu nganu kuji tekunta. Ntame mwiti kwa no khasidi kama ngekomiti estama ngomsa na kwati. Aki iste ko kuka ka kona kana wani a kereti si parlamente akamsika tse mkwa nazi a toa hive tako mua hive a palapala su tame a tako a huje a kwere hita. Tonipa presidente Mapul Masatile ankate si South Africa su kaiza kwenye kukunhe kehe kam kangu sana gove huji o kom o khuju te ko a khu ko tsumu ju ka uwe tamano khama a ka tkhwa no go a khu ji a khu ite ji go modi o o ka a khu ji nome ta khu ino qara qara e tinu a nome go ita go ji khang o ka te ko u ita masatile ncema o kara site ko u ye tin a si desnati he a ki khu a nome kon khwena o sgongi ta khu desnati e santen ki Johannesburg ka aki si ko qayetin khwena ora tinga oji business khwena ta khono jawo akha kon auna ta khono mo mandata han khwen kitama ora tin khwena sinu wati kha ta khono klasan an gema kitama kha te kungo hin khwen tamakha aki khama si ti kamska khama ste ko a kra ti si nge khuji no miteji mo iko nge dangoji jawo ka tinongo ko ka kha nge tsak amji jawo ka ta ko siri a moko khata masatile ncema ce amamiye ti kha si nkhuji ti ko nyome ti nga oji ncedangoji ki moko khano jawo tamakha moko suri ta khono ta o kha moko ngoke tsobu a ta ko kreja kle kunta polisa na khana o ane ki an tsousa kae go hi go twa ke ma go jawa go khwekwa a se ka ka re go ta mborong ga go a hisa no a tshori ka ra go se sa go ka a kwa go muta titi o a tesa na hi a ka te ko a ha a matchin match di a ikoreleni ski andile so makham di a go se sa ita so makha nema nyam sanating kwe susiki kha amham aiski greensfield ki katlehong ki kuiti ta kono ama qia khauno sie ko spatra suka tsati nwama ha musi polisi komisare si a poleng dimpane a kat kwano polisa na nimboronga amoko tsuse khana khom guyegwe ta ko khana twa ke mago tsuni sa ta ko nimboronga kwe asie ko khana khogwe ge a ka tga se ntse se ka kunwa ta mo iko kha mo ka tswara ko ya tin queen ng khong ka te go di khuwe di ko mo e be si ne go di yo ka kha go kha di tsisa se wo ka hi be tamano ne go si yo ka kha polisa na ngo te ko ng jao ji akuka go no polisa na go ma go be angetsa go ye ko ng go di a kong tsana ta polisa o khere o he bora he Spania resue a nyam ka Spania he se we oroko tru khata he se ko khuri o ye a FIFA su o ngu kopi wo krisi we a ngo sidi wo krisa Spania su o Spania he Frankrike a Ellington ki Virginia ki we ka em ka kha twe norom ka winati Spania sonda kha e New York ki khasu he a wukure gwe a wuk a wina gwe a ncam ka khiri wukure a wukure tesiseta England no Argentina isa ki ui isa Atlanta ki Georgia ki tesiseta si ko wukure gwe ada te bore te khiri khiri ngon khawana bore akhire amno te te gwe XKFM ski.

0: born with fuck this mind. Sametiki akhire kwamoga XK FM siki no teo bori a tsarati yafta kapunda se mboronga kara go yim tshodi go kwam agama vusimusi kat matlala ska kwante nkoma amasiye go kaisi matlanga komisi susiki siteko musupita ram o musupisane go tesna ting e ingo nge tvikiski ama ngo sita tamagano se iko tshonyiti ngo amkitame kaiti si ama ga mthame a ngo teko a tsamqara qara ta kuye a qhate kwe a go misisi aneja Jeremy Michaels ngo go suyo ka ga mete a ga mane a go tsao sa kya tebe sina o matlala a qare mate kwe na ya go gabana ya tswaka gore na o tshonyita rita matlala ncima kwa kwita amayano ngo teku ara kwere kwere am a medike 24 takite polisi na o tendere si tra kwi hi tibe onar ten achan tundak milyun randi si usiri he takono kawusi rambi he abori kwa tukwano o muteto ha am nhe utusiki tanga kai hi kuji akusi udoro kai kuhe ikureleni su metro si seta hisana hi he Veskapusu o kau kaika kwena ngiska te takono uwe ta te ko kikisa wakasi presidente Cyril Ramaphosa mkankarati he takongo jawe kaija kumwe ngiparlamende su komitie nga kwe ti he kham a kwa kia matikwe a ngu kham a kakhaen katikwe a presidente ma a katukwa kanungo ngite kwa kwa rahiti go athame go kyareka moita ti a panel na garna ku kharanye a pala pala shumboro nga siki ta khuno a go tsoko kunta thame moita kwano sidi kwana ke committee sta mase ko nomsana kwa ti a ke sieko musu tsu kae ka khona si qereti si parlamente a tsamsika sem di kwana a hiye hiwe ta ko ngi pala pala shu othame a sikwere kwa ita o muteto ga di ko mene a shaote kwikai a nge tvk siki polisa na operasi ate ko hieti ke weston riaki gauteng su vesrandi ki su goti anang eka anta usu kaka uiki si teta ti a ki 217 di o muteto ga mkute ate ko shaote a operasi prospect akite he seko tinkin kwa hinga o a Losberg klofo ki tie ko sawote a sokhote na mboronga ku kai a aki ha ku a twara hi Mosambiki Zimbabwe Malawi Lesotho ta khono South Africa de tamaha na ku kai yo ka seko o ku iti si muteto a oroko se ya kwa hi tanwo o ka twara ko no mboronga e nge tivye kiski tshuyiti kwa na ngemboronga karakwini kwe na moko kari makwe a woti kwa na ki. Borisi kwele oe, Zimbabwe isu presidente ma Emmerson Mnangagwa hamme a Harare ki siyeko julu aham mesi julu ka jualentini msi takono ahama ama pondo koma ndemasim se tangote ko kai kusanye kwa ngoka ya tatin kwina ok kana ji tinji amukunda siki ngo aista mango hisan tati kwa na tuni sa ha protesi a tweta ha ne o mutito ha tswano ya tatin kwindi mboronga a tu ani gam set africa simki omba praha ya nye ka ngoka tswara ko tin kwin ki kumote he ada teu bore te khiri khiri ngol khawana tin ere qam no xk fm ke te bore tu a te te gwe
1: film ni te kitwa ah ke xk fm yang he a hanam ken hum omi fresto mogombo klok on in nawa yang he wa vusi musiket matlala ke sigya kala tu ko ka khoko ben ka ke madlanga kumisi dan ye dahana ye khartiyam ya khate ya ka wasi ge ahana u ko tang u ta vi ke kan ke kan tasikin tua ki kai tom ka ng ki kai ski thong chin a ki tang khana ki kolo hm te khanu aya o hm o jalam tong ui hanak o ki komisin egani khona Jeremy Michaels to ge tu muku ong hana a tong ui ta ki matlala ya pergurere tisa tu ki khong a dang ta sik ge ta atisa tu matlala ki kai sik ya kala tu ko ka Sita geta tisa uwa ya ke medike 24 polisa ki tendere ya nke wa tu unu tina akhan tu ndak mali nga mali ena wa ke luzu blawi nge he ka in hum gya hana koin e ta sito ki gawe ta ya chwa nung ta kwe ke o gai ke ya toho ya he uwa se fila uwa te ama kwa e isike o ngawa ekroleni metropolisa Ta veska pun ayi hofu kaka ka ikam ka ina wake koko bikam tisa tu ka igbegi da akam sa ke presidential Ramaphosa ka I vikwa ma ka ngahe uwa parlamenting ayi o sui kumiti e yin skita kaya kwe vikwa ma ya tumuko kekanin presidenti geta anganda ke kam sing u ka ngahe uwa yi ehe yi kuna sipling nga wa yi o hun fe sa yi tin agdang te kaya kwe kanung kengliyang he uwa palaparang kaya waka Pelinga wasin a muku ong o toa ta kanu yi ng sigde o ta kumiti ng sikita ya kwe nga ki ka ng hofan ko wuzilak ang ka veta ke hane ya kang kui ke parlamende toa ki ga veta ng ya chuan ke palapalang ya ng la kanu muku o hm sawa yi ta meni vi komo pangak ang gi yi tu at agawa meni vi ke ya ng kang ki kaum ta polisa Fesa ki ke o ke vestum na ari akuna ke khautin ya vesarandi ki gani khuna sikin hui takin am taklai tam ka ng ke gani ka ngin khunung subisi ga gavun ay dang tak ya kwe 2017 ni manich agawa ka hum Fesa ka he wa operasi prosper ke Meni yang he situadiu ga ku awuzala he wa losberg klof ya meni sida ki ngheyim ta ye wan lak wa ji tri kam ngo ring gi ti de gi ang ring ka he wa mozambique wi zimbabwe malawi ti ge lesotho ena wa ke sit africa gam ka ngi hm ye ta si ge ta akhali ge la ke hm wa ka ngi wa kam ngo ring ka ga wa ngo ring ka veta tan li ya ng ke ve ka ga ke kong as ki khong a ge dang a ti ka ng ying he wan lak awana yin he a khosang na wikin la ya ngas ge a hana yim ai ko sim zimbabwe ai president emerson mnangagwa ta harare khuna zulu ai soma mis zulu kwa zulintini etike soma yang he wa amapondo wa damase damase yake okwinwa ke la yang he a wa kamunun ka kawan nun ka aveta ke aganika ta jango ya ke o ya e ke ka he tu tu is ge he ati ka janam ko gul ka yu si singi kamunun ge nge ta kawan nun ka e ko khanu e gamasi africa ke mgi tam ko hun e ko si wala watin dra sam ko ngim

Emo 107 o we dano 9 tsame 8 tsame go ta kwa 13 minute ze te nge karma go tam o tsam kite a de go ta go tlotsi ya mo go khuna a ji a aba se ma de tote tlhe yesu ise ne go ta kwa mo a se ne go koma a se ne go ta kwa te aba se de ke ju ike a ji ga e ji ga ji ta ga ga tsama a se ne go ta kwa ga do sin na go ga mo a se sin na ta ga a e he e tlu kara aba se ya gore karata venu na ta i kara ga ama sina gore kareta a isim am otam ke nde go shiku kona ka ga a koma te go di ke ga tseke no ga kom di tatlo a di ditango tswa di a shwe go di a di khun kha shwe re ma di tatlo di gwi ti ditango mkha gwi go ta go koma a sense kha a tle ya shwi ka te ta kha a tle ya shwi ya te di go kha tle ya shwi sense tem tani kwa tle ya shwi sense a ve kha koma di ke ma kha a a ka di ke ma na ta i ka ra kha munwa a shen kha ma re kareta Ha a I he mu a se miye te ve ha ma ri karita ki yu kona ka di ha koma kwa ka ve ha a I yu ha koma a se nsa ha ma ri karita ha di klere kwa ngana kwa doro kwa awasi kwa takwa kunya ki hi kwa a ha a I ka di ka etama ha koma a go ve ha a I ji si a kara kwa hik e ya ha ha te kara tama khano ha di ha a o ka mja ha a se na khata ha ka kha mari kare a ji ate kuma ata kun a ta kun ate a tsiya ma ko ta kwa tim kha kuma a se kha mari kare am jan tsoma ata minya tim ta khun kha tsun kona mkana kha tkhoro na ko am jan tsom tin ta minya ko ta kwa hinya de kama ama ko ta kwa am tsiya tim kha tkhoro de kama kyan ka ko ta kwa kha si kuma a gum e mano kha si dogo bai tika tsiite ta ma khano titi ya kum ti ta ko te ka bai tsiko tim tek e ma tim kuink e ma tim tek e ma tim nak e ma tim dok e ma tim aba sik ema ngam ka tsiti de tema khano te shom tsita te ngaklo ta khono am ba tsi ko swe ko ding ko etimo ba te ka aba sikai ko te akufani ka de tema khano te ngano ko ta ko koma anya te tsi ka ma ko ma ko ta ko koma asen ma eki kunwa te go he na ta a tsam jika anta hise na ho ji a khana che ka karahi no ngin e jika na ta te hi yo te ki che ka guri kare a ho ji na ta te hi ya ko ta kwa te tle ya swi se na guri kare a ho ji o tsam ki ga ji ma ho ji ri kare ta kha ho ji kha kha e kha ho ji kha ji ti kha ho ji tle kha ho ji she kha ho ji kam kha ho ji tsam kha ho ji ana tsa ma kha ho ji te tsai ma khago ji nun khago ji ma eji kham kwink e ma kham nak e man kham tek e kham dok e ma ta kha asi ya kwa ta kwa shi kui kukara kuma ana kai anu te kai anu kunya kai anu jamana kai anu jaro kai a shi kui ya kuma kha mu a sina ko kuma a sin bai ti ata ti mara kha a basika kwana ji tinji a kha a ka go ji kha mtere ko nana ko doro ko a basi ko takwa him khuma kha mo asin kha ke kha kha nga tore nga go ji a re kha nga na mako nuna ta hi yo kha a nga na mai nyai ko ki kha nga na mako na ho ya kha nga na mako kha o tek eno kha o nga ke eno kha o do ke eno kha o abaske Kubu hee, maa ii kara tkubu kaa gori kata, na ta tkubu ii gori kata, miya te nao sikuwa, sikuwa nkwa tikuwa sikuwa, kha si kansen sata, kha boto, kha kaya kansen na kwa nkha kitin, kwa kha mua kwa takwa, kha tkubu tatin, kha tkubu nu, kha kha e, kwa nata kurisen tatu. Kha tkubu nu, kha nga kutatu. Maa tsa mtu ikuwa kha tkubu nata kha te gori kata, na ta tkubu nata kha tinta kha mua, sena gori kata, kha mtle manu, kha mga manu, kha mdooma, kha abasiyata, kha kema, kha ye eka koma gwe, kha tkubu ateta, kha tkubu kota, ye eka kha koma gwe, kha mwa kha mua asensa kiawe, ti tkubu atik ea, ti kubi atik eta, kha mua asen na abasiyate no, nge eka kha koma guno, a tkubu he, tkubu dibe, a tkubu he, ta aboto he, a ke kha tana hiye, abasiya TV, numa atam abasiya go, numa atam kha abasiya guri karita, aji akha kuma a, na aji kha a karika, ama sin ke kha tuya kha, takwa kha mua a sin kha maari karita, na ta kha a go kha maari karita, kha mke manu, kha mga manu, kha mdo manu, kha abasima, kha hiyata ha khoji, kha kereta ha khoji, kha dorota ha khoji, kunya kaim ki do senre, te kaim ki do senre, ana kaim ki do senre, abasi, tu te mua kwa ta wa te kuma a sin, Takun khan kwana a do watere nga khoji. Kwana a na ta te mua a gwe ina a do watere ta. Te mua ana kwa kuma asen ka kwana mtima.
khan kwana na ta ikara muwa a te ta kuna ta kuto a ma ta kuna ngai ina no ma ta kuna ye ina miya tuwe ma mu kunda ta kuna rikare ma mu sobo ta kuna rikare ma gana ta kuna ma kara ta kuna ta ta kwe isi kwenye tek ehe kun ta kuna ndeta ma ta ku a ngai e tuya ta kuna ndeta iya tek ehe ah kana muwa te no ma ta ku te na ta i ta ku ma sa isi ta ku ta kuro kwata an ay ma ten kana ta tin kreem kham kain kama mangye u na kwa kui ta man ay ma akha kana ta tinu kha dengwa no kha kaungwa.

0: Ska FM 107 o we download nyege tsa 42 minute dzenge karma khwata te a ke bona Yesu ye kota ko a di a ba siema ko ta ko an ka di kunya khande ye ta ha ka benu khande khan ko ma an sana ko mu an sana di ke su an hena ta ke Yesu yi guri karita nde khuji hi ti dzika na uji kame ti dzika na uji wo ti dzika karita kha a qum ta an shi ka a ba si ka kona di tinji kha mu an ti ke su i ke no kha tama di ke su i ke kha do wa di ke su i ke no kha a ba si di ke su i ke ta kha mu ti ke di an kha he ka no kha kha e ta kha yo wi ka kha a ke go kuri go ji kha tsu ya kha kha kha e ta kha kha mu an sana ko ta ko mu no kha mi ata iya di tama kha go to kha mu ko ta kwa trebi na kwa train ta kwa kwa kha train ta no ma isi ka an kha i kha hambe tsu ya i ke ata an kha tse ke ko koma ti jo ka kha ko mu kha mi kha an kha a komiti ma am jang tsom ke kha nwa ha ti o kha a tsi ya ma ha inata ma e isi ka kha
1: Excar.

Yema Catherine muso nxeke ngencamhuke muli wala qomteke wala kiqhamim ngiyafite kanqwa mqopuru gram singi ba bunstaga ma ngiya tswang mukugeka kwenxika tenqancane yangiya jabunga ke wali wa mi a elmiya ritslim andikam ngiya singqwa ba wa bunstaga ge di 15 de July month 2020 ka ngiya qomke ngoshmana ntinigiri uchwa ngoba kawisisika konxa ngenxa wa July awam uchwa ngwa mandela yanxuya kaqhisika kya uqhamam ke mandela yangumqama chunna wa ngita ngrika gitwa ukana qhawke di 18 de July ita qomke shmana ngachu qhawisi Saturday kha awa mandela yangumqama chunna wa kakhisi na tini gage angkhokong wam ke mko program ya wa kukumang wala kumisung ha angkya wam kano si gita ukhamam ke mandilan ay eko muku gika alag ham kukuma ke kong ke radio xka fm tini atwisa muku gika kwe sa u kakhisi ka ukhamam ke mandilan angkya ay chwang gita asika mak ay programa ng ati ke kamchi gege akhama wala nwi ntigi a wa yalf iritwi ngwata a khongo ya wale wa yalfu program ngi kita kala utom ke wala silam yagi akom ke journal a program ta journal program a chon ngi kam ge a sometimes I am agita wa tika ngi kwa challenge aga team ku gege uchida khonqa ga chon magine chusin he ukwa o ne chu o kwaka ku urkom challenge se ka giga wa kwa ka tsong aga wa wakang himchi de a nwa ya program wa journal a program ta tsige ta ag min ang wa ya ati himchi de ga kham ko khosi program a ge kom ge varisan modviet a program ngo si kam ta ati ge ge as samtwa a program ga tsong agita wa kos fer khaftang ge ge a wa mka ehin agya hikama khalimang ka kha ka khaw ha gya mka kichi ka kwa akicha khung wa kam tini ka asim thwa ko khoshi program la che bunga chi sa tung king hai ai program ma le ya bunga tim tan jiwa le gum ko kuma ki kon ki honor ten siwa ngachi da ke ni kha muku ka gi ka sa ko le ma gam program usnga agita kalu tom ki da kam ma ke ya chwang ma fite ka wali muku ge ga wisi ka makya atike ma si meta ka gani ga wala tigge ga angam awa in ire ngam gita ang na kwe ta na kwa chimtini chu agmin ang wa kwa program sungi dang ngum nang hum matine gi kwa gyami ke kong o i ma gi kwa ti gami ke kong matine atwisa muku ge ga kwe kwa nga wa bunga ta chimusi ma gi da agmin ang wa program gi dang gita sa fita ta dura tigge ga sa kulit man program kita kalutam ke kukumang walang husung hangke ya chuan.

我刚还没给啥 program，养家专用。不过，我记得上个月个，怎么讲？16 July，怎么2020？啊，记得阿公的啥 Kimberly，哎呀，不了我，可是啊，来阿不过，关于阿不过个，怎么做啊？我多吧，可是阿爷还过了，几个月他个，我他妈个笑。Kang huwa dorpa ki onwe da khawan. Guma, tui tui kata gita akundi sa dorpa ng, kang huwa fitika nga kukuma ng gani seziri ta a kundi sa ngokam. Kang huwa si guma sige a tui tui kam, wa si ang watu muku giga sang o jese gwe gwe kama ngole dole. Ay chu o swe uwa yin gehe kola kong hema zi kula khanu hong. Sa sung u kang ge si gyang kwa he ka kwa jalam dulum sing a chung kwa ang sten ge da sung u ye ge kwang kwa a ye ng ka u amam ta ge mu ku ge ka sung ka u ka kimbli kwam ge gama ya ngo su sung ge ka toto kang hau hin sing ta wa khalin ti ke bung ge wa sit african ai wi wa ka khisi kang ma si ge a tui tui ng a da sa le bung ka ke duma kam o hung kham e Kiko bungi wasige ka uam. Hung again gyatu atike ko ima gyasa he tui tui tama. Hwa chung ho. Kaling ha angwa utu achiasun. Kia angwa utu. Wa ka ng he hwa he gyame ki kong ma tui sa muku gika kwe kwa ngawa bunga. Mtini gire kwe chu a gumi angwa mprogram ki gang. Anji ka maha gyasun kwa. Subam ki manita a kwa me hum ong kama mko ulangwe hwa chige he wa Yalf irin awi, kawala ci gege ang a uha yalfu. Ci musila, mci gire kama mko program ya angki ha kawisim. Uli wa yalf irin awi, kre mhangu dwi kawisisi, takang kwa ta ka a cimbuke salisti jek. Ya ci gege da wasi kama ngamke ya program, ta program a uli ngu. Kain ha mko dwi da ci gege da ngui, kawisisi mku giga kuitin agang. Ta malaya bunga kem tanji wan ngal gongko kumage kongke honort en siyewa ng na chigda ki nyeha mugu chigda gigas a kakasigatena gya kalutom ke kukumang walang huma ngke yachwa ngang.

ngisege ngamke muli ngwele komtiki yaw fika ma 54 minute ke konke radio xka fm mbola kita komke tang supam ke minute xa kwame yemge kwethu a ngqanqa umprograma ngateke ngamchigce aqhama kula ncinqa chigce hewa 12 ribi hem ge angwa tu khama ya qhabishi e agwa program ncinqa bungam tine kita sing Tege masa tege guma kam di 16 de July guma dorpan ng si Gita am van guma tuwi tuwi kaka agita ako ni sa dorpan ng tasi ako ang hawa bung guma vindika ng kahit ke dorpan ng gika ng masi uwan guma tuwi tuwi no ako ni sa kulam no si kang si Gita sung u si Gita sung u dia on veta ha gya gya nguling e kon khanusin yewa itilim igisente ne gyang kwa wa bunga ke tikosun kawa tike guma tsege a gulikam tasha le bunga ke muku guma gika ngqa eke dorpa ngtang geng gya tsu ngin sa ko ehe tui tui kang age au kam u kon ngun kha e ke dorpa ngun wa guma tam wa kang he gemi ke koma kwa kon kha bunga ke chimusi Uli ngchak dhumin angnawa program ke gang mhagita asa fita. Ula chiga kam mchigli ka gita sa 12 ring ang humtang uli ng program ngui. Tine gita akala utwa mki wala sila gitu ang utama leabunga. Imtang jiwa ngay gom ko kumagi kongki radio XK FM ku chigli giga sa. Ka krisi kan tine akala utwa mki wala ngay ngwa chigli ke ichwa ngui.

Nelson Mandela wa muso ansa gin am ke moli welcome to 12 20 minute ke kon ke radio XK FM kom wala gi ke kom ke wala gi kam gi am ku khoshi program ya ge kom ke te bu ga tisha tun kin hai khoshi kan kam ku gin sam thwa program ga chwa agita u khama anje kam ge sun ko khwa ga chwa ngi ku ang challenge aga team agita wona tis ga chwa ups and downs ngalencicamncu agita thwa a full ku aqagi ngare ngalmanc kakwa tiga ku aye he kwa tica gi qatso dagawa tige he kana ci chwa ku adir khana khwa ga chwa ngi ngi ro chwa ga kwa khwa ga challenge sun tamazi ngalmanc kagiseng tige kwa ya khong ke tin tamazi ngalmanc kagiseng tige gi ta kwa alungisa khong ke mana tamoku giga u chusung hi u a challenge se gigya khoke ka tswang tige he amanga tene gi kukwa khwasa u gqonqo khonke problema e mangle mangi u a khoke ka tswang mana msho chichi te kwa magi u jelang nwa yam kham u amana ka ke gumana guma o ka o angung wa a e kam gi ku kwa sa kwa ka bisi gi ta u khama a khafulen si sun sun hi u ke kwa te chi negative aga chi sun a khafulen si nga fer a ga chi ti ga thota wa chi ga a khui chi a tso chi ka ba chi gi kwa ka khama ku wa khong ke stress ya e he ka kwa chi gi a anng anga ama gi ni ku han tir u konka chi musila ka ba chi ba e he kana ji tswagi kwa nwe da kha understanding a kha fulen si ya he magi thota kwa ka ke ka khui o ka tso ka bana ga ga wa tsike he a tang kwa ke ka bang ka si ge kwa ngi chi mu ku ge ka pla a ka khang kha si o ka u kha a ta ma a te pa ga ga e ta ta ma ka a su su ya a wa manila so ngim tini ge a kham mak plan sing hi u che gi gi kondisa problema mo ku ge ga wechi ga a tswa ga tswa ngo vuga ma khale even ga ma gi ga kwa ga kwe ka ma kwe a ka wa chi ga he a asung u manila a ku a tip lu ko a mani ku o plus u kwa ka la a kula nke ya kula sim kwe he a ga no si gi ta ga manila te ma a ku kham u nwa ka khula u anthula ni khwasa aga tamaka ngususuya aqekeka kasi gikwa ngicwa tqonwa oqekwa ngwa kake a e soko singe tali singe mgire sim gisingi ni kuran hegi ta kwa ngwa utu strings ti khoi kwa ha physiotherapy sim jusung kwa gya wa he u a no ti gya apla kwa ya kula ka gita u a ngwa tuwa khami tamgani kunan he a khamisi a wa a ka khosi yi e a ge ga mwa ka ma di khwanwa ge tsa to to ma khwe a go first stand a deep khafulen si sun ti ke kwa ngbu khama khwe a tsa go khokeka ka khaka ka tama ka kwa shushwa a mgire sente ke ke a specific challenge a e a ge he ge a le mang a khoke ka tswa nwa ya ma gita u khama a ke a vi kwa magani khona yama gita u khama ke a khashonti ti gani khona yama gita u khama ke a tsung qoshu ko ikwe qotutu giga sa akwe ding khama ngi yama gita u khama bluso ngi gani khona ke a khwa akwa a sekle ngaba a gita sing a specific challenge e he a gihe ngaba ma ko lete ka thota ko kwa bu khama khoya a ta gita sing manela tema a ngu kwa ma u ngaba ngkan kwa fer bieter ka ga ga e mushushwa qaga ga e ka ehe atung batu gulita muku ge ga wona ka tushi a khama ka ke step first step tse se ge kwa tshukwa ka ke ga khu khola u sia ka m ka mge sa ge ke a tlo wang a mo tshi tlhoke se ge a gamsu i miskin tene ge ta a ka a ke at fish ya ka a ke manela mso tshi tshi khama khu kwa mo nwa wa a tshi ge he a ge a dirhan khola u wa ka a tseke ka khula
apelinwa umcaka kipulani ntima athu samukugika o khakwe tipulela wakake kamhlulumhe nakamhlulumhe van mbushisi do khaqoka ntima gita kondisa khukhuma ufu khukhuma qofu cembe ngqwathi ta mtanka yuya khwaqanga tshwanqa ta kholinqa wa xaqwa nka tshwanqa aka challenges tamazi apelinwa amak plan ke a challenge ye gigya a khoke ka tshwanqa manela mso tshiti de khwa anima ka ke aksi singu amagita ni a for better u qaqwa ka ke e ni a khafulenchi ka wathi ke he a nce e agi a ful kama khya ni gati ngati ke thwaqa khama ka ke qatso u fuqa khwi ke ngalama nga khwa ka tshigige a qhi khubu u a ta anghi tshige he ka khwa ka kwe angu dia a anghi tshige he ka ka ti di khama khwe qaqwa a ka tshige a nghwa khama ka ga e kula ka hng ka kukwa ka khanga anghi ka khwa ka ka ka tshigupa ka ge ta ngi nga a tshwa ngi ge ta maka a khinho khama khwe a tamazi ngwa tu a tshi khogisa nga ka o se ge to ma a ya tama a khaka kala ngwa tama ka shushwa tama tshi dika ge ke mama ku tama ka kha shushwa o fota ma gunga ka tanga a ka shushwa a tene anfar understand ang halman tshi gisang ge ta ka gya khoga tshwang tshi khangwe a singa ke pena ra ngwa to a khwasa mkuwa a itsleti tshi khoga a mi tshwangwa tu si khwasa khwasa mi ka khukhuma kang akti giga khama a ya ma go tu ka si si tswa sa kwa sa kwa sa ngome ke tsaka ka khokoma ka hang ya ngungu nga ke ha si ke kwa sa mite me re go ma tsaka e and far kwa sa ke understand e ti tswa nwi ngale mang ang ba tu a muku ge ka a and bit ya ya ban ngale mang ka tso ba tsike a sa singa ke pena ta mazi ya tonke agita wona nanga eha unwa ka ke ka ha seng hinga wa ke dike a ke a xhita a ngwa tu a kwa sa ngwa ke ka ta ge ta wa nei ta ko ge ai ai a khinda ka ta do kha ba tsike he nge kwa ta ta tsi ka la ka ge to go ta go kwa ka mang kwa khwe tsi kwa ngwe ti sa a kwa sa o ba nge nka de ke tsika ma kwa sika no ra ma tu ti sa mtsi ga de ke kwa sa ra ka e ke ka e ke ka e ta ngala kan khachi de kwa a vindika ata ka ma tu kwa sa ta majim gita sa de muku giga or kom challenge ya e he wa kwa nga tsho nga ka se ka kwa ka thwa thia a an far kwa sa ka khika ng ba ntsha mang tsho khala gita gya positive nka e ha tu kwa sa nga wa a ta ka muku giga tsho an far wa tsikite ni gya ng nga a he thota ng thia a ke ka waka kukuma siga mko kwa saa wala si chimbui maha gumin anga wa program maha gira sa fita ta idura chigira sa wakwe program akalutom ke wala msa nke ya chon

yafta kapunda. Borunga karahu him seiko, ngatwiri kwa mkate koma, vusi musikat matlala, musupisane ngo kaisi matlala kumisi kikwe seiko, in September ka tsukunya wita, matlala kumisi sukae, muitekwanu ngo akamzi kikaeta, matlala mate mata kaete procurere a Annelien van den Ever. Waka te si musupisane khana mi katukwanu iska ngo kai he seiko tshunye khuita kwana ama nyama te vieke siki si tati kaika okita kusiteta ama akimboronga seiko karakuyi ima kuye akun sakiara hita khaya anka te khasi mutetu emi ema tukwanu ama wo kwana a amboronga kaisa tinko kukunga etema si ama kumaka si te kaiko yaiko musupi kaiwe tati aki jire kudimboronga a am ase ko ankara ho yinye kama ki. Etere hama kumisi siuma te kukara ho yin kaika koma boye sile matlanga ham ane a kate se hama kuma a tewe na ukwana matlala ama ngo musupi e a yak eja kukun kwenye ate kwa na hama miyete kwa no nekosa kam kwa kuhuta. Mka parteye a parlamende kiketre mako hama John Klope hame akat kwa nu ngi kaisingo kweta hae presidente Cyril Ramaphosa kwa kasi amkarati he ngo jawe parlamende su komitie he ngo mu tako presidente mamboro nga katikwe su si kain katikwe hana miyeti kwa nu ngi kwe kaika kwa nalikam at unwi sata. Klope nge maa kaa amsi veska puside kiu kaka oki te kukuyeta akae nyam sansa ngo nge mkano. Presidente maa ham anija a karati si ngo nge kwa kwara atam si ngo hiti he a ngo nge on afangli ke panel kun garnati he a kumote amborongai palapala kwe kikwe ngo kei mui ko aji ngo khiri khiri takwinu ngo kiu anji mui ta. Ntame kikwara tiki ngomsan stama nge komitie si teko presidente masesa kwehe ngomsan ati kwa na aki ngusu kiu o hofuna khana wane a siyeko mungwa tkumie tisi parlamente wuhive kom a dako chemdi kwa na a hinye hive a palapala su o atame anasikwere kwa nkamsika. Mka parteye ATM takono IAT eta nkwe a kukate ngemborongaye a. Klope ama a katukwano enterdeke a gawusanwe ngekusiki kwa na akisi ko sesayko kumungohi kewu hofuna tako nkwe a a karahita. Kama a katukwa kano kewu hofuna sikereko dorokwa tako a hambe trek am aktu a wo a koma a tako anti dimboronga a kiare kiare kade a. O diko a mwete no nesure a khanu mtate je nge ukwe de mbakuri si otinga ukwe je nsa uka mziki nyamsana tink aye aka drien fiertaka si yewati menestere a samewerkende regiring takono tradisionele sake di a velenkosine igla bisa aka tukwano tewni sa o desna di mpumalanga ki aki achtindi Achtindi nge ukwe ang oti takono kwa julu natal ki moino 14 oti. 5 and 7 takdi nge ukwe ke ang spatraka ki angkaiti. Manda kuhana angkati ntreska akhan 5 takha o muteto ha ngesuri he tiye nge ukwe au oito he khanasi urotin aki 24 takzi tsiri na kuite ya suri ziki. Nge kustama khana yama kusesa kate ngo aki ngo khana ngwarata eno keu ni sagate ko hisanwe ngata e kweta ngie kwa ona tin fierta ga ko di jere ku dimboronga e akwe ko ha sesaita no fierta ga ngtamsi ki se ko khoino kya mo khoite bori so khere o e ka ngambori manda ko han kwena ukraine a ka tu kwa no dri kwena o ta no dri na spatra ka kya ka ita reses na kai amata tete nga o sitron e king noisi odessa ki
ngesibori cwadi kwano thi yakho endixana kude uqoce unguqa a ndichexa mkuhoya gwagwara kwatata risilandi ngiyeda mthuma a de kuchexa mata ugreyini suom skipa ji aha kunjao jiki swartsiyeki akiha kha chexa mkuzukacesi uyisikacam ndikhwe ankqoti risilandi akade kwano firi diskipa akawiti wananako ugreyini side dekaye a tianko kunqhate sichasa dega amiqo tian khunka de toki takono aki a khunqa ki tian khu jitama te ku kawi tata ngesi ukraine a kad kwani tunda khade resena de skipak ai aswat cmk nge tam thumka ukraine si homal te khidi sikha kama ko te kawotan aki 17 nguye wana ko skipak ko tamaha kawi taha ada te bore te khiri khiri ngun khawana bore firi ire kam xka fmk dek dek dek wey.

Ona retention o he ta khono nya ga FM e tsama tsa skate mono te ke tbe e kama go tao a gan fiere ta khomene te se go tao nge gwa no 12 khomene te e ya gwa ha dri ire se go tao ka ti san to tsaka we send rat Reinhard Kolabe ka punda bon sa tsa se o tsa tsone sa ke ntse ka we tonde go ita ha ne te twa go tao ka e kwa ha ne te muwa ha na re ngo tswana te tsika te nge o khoda te tsiya te na te ngure da nge kya o dao se tswana ha tswa se ke ko nye te tsiya te dao se ke kwa ne nge dao te mu go mu dao we na tswana te a ke tsa mjika go mu dao we kya go ene tsanga a a hengla ba dau qom khwetsa gukho be beta ti kwane tsa kya o dau ko se ata nguwe ditama tsa sia kwe tsa o ntse he ya kwe nce go jiga jia aba si tsa ha tsa mjike tsa o tlaseng go jike ete xe he wo tsa wo kri go jitama tsa mka xe he wo tsa o ntse ka mkwensi tama wo ga ga so xe he ne tsa ke tsa mjike xexe tse ka mkhwena nde o go jitsa kare matre ta tiwane so ka ti gara kara nce dawe subube akwana jika hiti o te tswere go ti tswana o khekhe he na go ita umie te o tsuya ga habe to tende hatan aje ke ntsamje radio so ani so ka te xa e go tshwara jene hiti o te xewa e bonus la ga ntse a ngiye sendi a te ke e karata ya ga te ta ndi ke ntsamje ka mie ka kwenye ke go be kwenye he tsha ke ka kwenye se ke tsang uwe ya ka ne khoma na tsha je wa te ntsamje ka tsha koro ncihe ke ntawe kete kwite ke ntawe mia tobe anja khunwe hambeta ke ntawe mia de ke tsha kwana na gwata tsha te isa hinya ta gotse hiti o te xexe king monadam tsadna depression.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka e nga wanke simuka yanke gulika chiyulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge wanga sike ngkwaka. Mandela hau khale ya kula mutena namchika ya kesila kuling ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusa muka hana chitwai e mukao o chitwai e kula chike wikwa wana oia wahutu. Chika la waka hange e mukelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yoya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutawa tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nki simuka atika kya kwama hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mnawi chikwa kri ekwa ye Sita Afrika hege ngole nguisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jakte kete exka FM kiki Domma kwa de makwena uma platform den ki Onatensiewe
4: Oe dachona 9 FM

mangungati sige wala eh wala wadri kagi ahmad ito kang karani x ka fm dumo lagi tayong ngayon kang program yung finance ano kung masala rin sa program ay wala ka nagyang kami wala niya dan mo yung program at siya nung wala niya oscar ka binda true tayong nga tayong program siya kagi wala mga tiga na bumusta ka ito mga wala wadri kong 5 minute ito ko at kaya wala wadri kagi diya at ahmad ito kang program at siya nung kuagi ka lungsa ka eh kasi kaya wala malik ka ng fiela nga wala malik ka ng wala siya mga lungsa ka yung program at siya nung dinawa ko na kuya ke go se go bisa hit on go se tain ko fitika am ko na go tsike a to fitika or a nga am go so ko le tema a wa o si ko sa am go go ke go se ke ya ka me sin men en khale ke yo wa na he ge ya to mo se se mar se kere jong men sa ge ya ya go a ko nga ka ke ka to da or ke to ka atang na kala na ke ni kala to ko sa ga tsi ya a ki platform na mi ko nga ko se mo se tsi am ka watske he amuni acho he a watu momomtsi momo msingtske em go so khoko go so tsem du khoya thamsinga go so tene ni watske he watsidzas tsingwe ngwe o go so watske hamni ku atne tsia tsoma ke tso ga tso go so tene na o ta tso tene ni khota akani o ga khota for under o ga khota on vakal ka e wa ko se ke ke ko e program e tsone ke ko nga ke ke ga tsike a tu a fela mali ko le tema a wa on ka sin ka se ke o mali ke ko fela ga ni mali ke ko fela tso da koi ke ka mo khuya a wana ka o person e ke re ga rone a wa ta wana tak tak person ke re ga rone a wa ta wana 50% de ke re ga rone ya e a wa ta malinga no fela mtru den nei ka wa tsike kolo se se ka tuta ku a khali mo khuya ko malinga ka tsimu tsola ka tswa kham sing a malinga tsimu ka singe ka tsike mo gu tsika e ka tsike matse wa gu tsi tswa e ka tsika e whether kama wa lawn sucks kama wa tsum ale kama wa bango kama wa cash loans me causes it a malika katsinu van canari garo afra verskillende rente kan konta disatski disa a so cause gonna come go a kongu tsaita ko a kwang ha khoya ke tsukula ka asing he a ngoma ko e chong ka an he a ke dis waar alles gestop het. Tsukulak asing a guma kongo hecha a tlega kau dang dang yaman ni dang a. Kula tsi usi ka ngwa tu o kula ka ka tkhave sindua. Ka tsua u ka tkhota ka tkhave sindua. Kula tsi nneka he a au kaka a tsukulak asing a ko ka thong ko ya mokongo wa ka o se mgi khong ya am program ya tsho ding ta ke ka khale he a ka mo tsa o nng na ko ya o long sa ko ya am program ya tsho ng ta khale di ta a ka mo tsa o nng na ko ya ke tsi manera o rom tsi ng wa ko tsho ng ba ga tsi ge a tu ga tsi ge a tu malima ya ngwe wana malima ya governor seng ko a tsawam malema ya ngo panga tsa atse atse ke atung ya o tsa atse ke tsi matse ke mtso ho tsolo a nne tso tsi ngo panga ka tsikola ka asinye atung mali o tsa ke tsi mali kan ka o tsa ke tsi a nne a amatu an go wa tso le nga tsi ka o go he a tsa ngo plan b he atung a tsu kong go wa ke tsi mtsima o ka malika nga o ka van soner geld me kon toka o tsika tsike mna ona mtsike makalo mer makalo so mna nga but matuta tu kamo kwe ya mar me mkhana a o hata o wana ya tsola ka sima tsoa qhi ka o sike ya mmo o ka o sike mi maliko o utuna ka sima tsoa qhi ka mkhamana o hata mak wana makalo so malika ndine ko otsa khonge tike hi a tu tike anga tin otsa e tene malitsa ne neka nga otsa ki ka
tagaan kama kama kaya un program ya chuan ngam ko chu sing mane chu a thaya ka ke tun tak season tun ka kan ngam ki mus pam ki ngai aya ngam he to wa count f si manox tiet tene kula tike he ma khatka kula tike ke khatka kula tike e ka ke khatka ke ngin kham sing ya magipanga tsika nukan atin ngom chu ngam magipanga asin zike me tro kwa kwa kwa ku o ka tsike he anku atuma apaka tsam anu atuma tsam esku atkhawa anku akatsuan akatsuan ngaka mari sit me stress so zi dakh nader kom so zi dakh an kom mo ngai ku i no ka stress kidoba wan obvious anu den ju sima atxaw kul dama mali aw kham chima atxam chima atxwa tan no kham halike fatuna anji ke gani ni daba or mo ngi fur ke gani ni daba no kha ge sin ke halike fatwa kwa no kha nan ngi ge tu nu de kham atxo ka odro pa ka tu chi ka tu nu de kha ha no kha stressi no kha ge no kham ku ya a tam jumba ke tin sa ak stress ya do awati sa chimba ki oda ko gin no stress ga tsige apa ka kam ko a kam kan na sin su pa kap chang a kha kham ya de ni ka no ka stress no a ta ak ko ti tro mo tro ti tro mo tro tro ku la tsakha nya ke tin sa ka ta mo ni e khan e ang ki go ga te ke tin sa an e mar dar sa wai manirengu giya ehe angwa tsuna tsika ndoha manirengu giya ehe ya tsoha kaya mara koko man o ka atutu nyingi nga kamsi nga hai tsika ehe atso kam kwa me one way or another awa ku nyingi nyingi taka ake ku nyingi mako wun anye me angeke aka asa nyinga aka tsuwisi ka nyingi kan otak nyingi kan otak nyingi kukutu nyingi kwan kaya koko kula kwa kwan kaya mara kawatsik ehe kong ate pula. Mishkin katsik ake gya a. Kake gya a ka ehe toa oya tsa. Kake toa wakaw. Ta mishkin zi toa nye e. Ka aka ngoda ngum e tsang da asinga kuya. Ate ka ehe awak dhe te toa nye yan doa. Mar ka toa di jala sing. Ka ngwa keslons. Ka ngwa bongo. Ka ngwa tsunghale. Ta anwa nye e. Amalitik ng taklaka ni in his orals. His orals. Amakan na wata ato siya ta at kaw ka. At nga at sige hi awatik ko ko wana ka ng 5 days hindi. O gama 2 days hindi. O gama 3 days hindi. Ta arigaro kaw si nga imaki mamangin ng atang kalito na kaw si si kaitwang ng amakan ni wa vanir salikan itkhan mti kaw maka au a dhiya ka asingi a ya chami a wan ka wate gana punsa khitam ki kong hao kiyam prakham atwa nge makungwa ila kua chi jala sing ka kua chi jala sing ka hiya a ke kama an e o a guwa ka ya kali kua a wan ka wusiga nya ngumuku pangatsa ka wusiga nya ngumuku kwanatsa a tuo twisa or before the mga tsi an opanga a tuo kwa tsi ngumuku apanga tsi kula ka sa ka tsi mga makongo an nta wa pa pa an nta kwa si ta tu ngopanga a dunga tsi koma kwa si tu ngop dunga panga kau masina ga ne nga January ate oke December. Cukup lah asalnya aku kai ke usus ke eh anu ke chon. Makong ke anu anu chan cukup lah asalnya aku kai ke chaw ke in by in ate ka udia ya. Even khawe sapato ya aku ati ati pang ya agi asan ke chon mata to kwasna. E dia makwasna. Eh. Ba akwasna. Eh. Mar asra follow fan tike anu ke chon ga kwat ate to kwasna. Eh. Matisawa khomani tsu uham tsima kha a ong ka dia ka tsona amani uhang dia ma kong a tsona ban tsikang
kanabustaktum ko ko program ko chong dikon na ko ki ko wat sik ai ga sik asin ya angu chon agu khwa ki ta ya angu ka chuang o ko sik angu panga hungu ti ti hatun ge panga no tu se jing kag dang ka kham sik ni ti ti matun ge panga ama ko ge gala ama ko ge khik thamak ho ti mchim ka ya o thamachin ngo panga ta gala awan number in of my life kama pli melo tsi ke kwa mi khontla ka nqa inqa maram tru ten hai kana nqa family se ke sinto a fertan tsoa tsukola ka asi ya nqa panga i a tsanga a ke tsike tsopa si tsanga a travel ka a hai a nqa a tsikhama khuya ti ke makungu ka tsoa nqa ik tof fast dan gam skin eh di man sekel wanneer sal hy kan uitkom mtang wis khal deel dag met hom dan tam eh ngasin tsima u akune sa ma la khan fe yo kan tsat ter wel ke a tso tsai ke tsin ter wel ke a tso kha a tso ke tsin le wan hal mu ge tsho ni a tsi e tsa sika ma tsu mari a tso sin ora tso sa a khfal hi an mo chwang en veral het sy aan ngopang dit is waar die probleem kom. Dat sy asin sy ge a trokwa kwa, maar het toos nga ge pena maar om terug te gaan waar hy nou bly, kolak a ya fiti gata a judge a. Ya fiti gata a ngang, awa a ya fiti gata a ngang ha a ge, ye ye, kom en ngomak kot ngopang gata, tsi mama o chung nam, tsi wisi sy ge la ka sa ngang, awa a ngang. Terwel ge a ngomak tsa o si, hen mo khai gam chi khoma a jia ka sa fita khata ma a gitsi ko pasi si ma mar ka ka khai te ka khai to wa chu la ka asing a tu tu ni ni a kham sa ka ya ti sa cha gen ne ma to da khai kham ko ya ti en ek mut kan plan mak fi hiri den so kan dit ni an khan ne wantle ang govern sing ko kama tsam ge tsi bra ga tsi ag de bang ko na ka tsi ag de bang ko de ak tsam ko bang ko ge tsi ge atu o plane atu atsum no ba ng in die vervolg of oor 6 maande oor 5 maande oor oor gemaak tsi ge to ko ge gemi ko atu sing win ga hi ma a u ak kam tsa e kulan hawa sindagi atwa kota wa chinzi ka tse ta tukula ka asini amuni tuwa tse kwa guli tsaka eta nyuya a anfar ka gini so be it kwa mwaku wana ka kitsa kutuna katangulang matangulang matangulang kala dit will say atwa tuwa for anar kan dit will say yikhani tuwa blay dit will say anu apanga tsa kwa gising atwa ngu apanga tsa anse wanaka tuwa da katsike tlaya apai ka khoko ma malikula a ka tsoda ka tlaya apai ka tsin a tsotlo ka tsoa tsong van amagiya a tsoka o di amakula tsoka o a family wisa se ndui i da da a om te se di person werk or malume e govern se ko a tsoka a family wisa i da da a om te se ti tsoka mungwa wana ka mmagi kanya ngwa miskin ya kwa mungwa ki tsa kwa taka hanzu a mungwa ba ya maar is ek ek laat tot kula sê ek kom by verby gonda wat so vroeg in die maand dan daar klink ook dit at ek kom het in die oor wana gong so ja be kon hy kula kwa eh a kyk ek het wat sê kom nie ek kyk kon sê amuni ek kyk ka ek ka at ek was sing game tik toom a wat dit ek wat so wan mo kon go toe jala a tuwa jala tang tang wan kula tinna ke hea o tka tsa a tse kula tinna ke hea o tka hea tuwa a tsu ngung ka asi nga hangu wa tsa ngung yar en yar ait tam ka ngung fita na fita ngkabin kawad nahi

Kim, te wale chik di ya wale nki ferere ke Eska FM, te wale ma gya mbo gya wa Eska FM, alwi ten gya tanko me kakin mbo yamin a reverten moyon. Maklanga komisi kang hi a chik di gya chon wa saun lang gya wa norvesi ng ay biya sakitik on, suluman, karim ki gani kuna kwa kang hi chik di gya wa, vengkel ng ay sentrum gani kuna ki veskapu aya kunan. Kan ngau sike tisa ngau sike sing achik gi ngau tisa oya ki hatiyan aya gani kunan, kan se khawitam ni gi ngau klamako sing on. Oko hena kawan cik digi yakwa Itiu Cakal sen kang hei khawit tamani Yak digi ng Lain lak gani kuna sedini gi Tua kam kama gus uang Mula yak ngki besi di kau Yang cik digi yakwa Karim ki Nakam kang hei sing digi ng Sentrim yak ng ayak kunan Cakal sen gian ng Hei teki video Yak ng hei gumang agak kam Kang hei sejik digi yak Kwa komisi ng agani kuna sing gi Chau ng ngaw subesan Kalau kami itu nak degi dek ang komisi yang aja ngang kahin kula yang ang hejak degi awak kan sudah hiti yang aja ni kunan sing degi cukup tisa uan gani kuna ko angki ngi yang ki apral ki kula yang hejak degi yang ngue kunisan kahin gi awak kan agak degi kan hongong tisa ang agak ngausi sing ajak degi tegi kong an kang he freda kam ngasin tibik degi yang ang komisi yang aja ni kuna sing gi a sube sa un kula yang ang Yohanes berang ayu ber Berger miastri yang cik degi awa dada murero kang hea a cik degi ngung ngani kuna gyan ngung hea teke vetan aya chon ngung kasi gi tuak kum kum kum kum uan mevol davors aya gani kuna ke Johannesburg ke statu ang an halen halis ng agia kum kum kum kum uan un vetakan aga kang kisi kang degi tuak ngalot gani kuna kwa un kan ngau si segi a kum kum uan tisa gan cik degi ngung tisa wakak aga hofun aya gani kunan kang hea cik degi awa Golden Rope ayin gulup u kunan ki statuan achon ngun si chik gira ngun yate ki vitan achon awa kamgu chik gira thon ngalup kamo kwen. Kan ngaw si ka si gira kam sun ua statuan a kunan muku gira thwa kam kam kwa shofi kumakan chik gira wan malul tawar su ayin gani kunan ka ang hei khawit tamani si tini gira thwa kam sun. Mroeroan ayak ngun aga ngaw si ka ayin gira kam kam kwa shofi kumakan chik gira wa manisipalan aga gahang ka gira thwa

0: un a kama kwen ka hei a gya un yan. Bungwi gigi un leon bar kaya gani kunan ka hei gya wa kozulu natal kaya kunasin atene gya wa kama kwen sunwa khabite an a kunan ka hei tutu yin gani kunasin gigi ngwe kunisasin gigi chuki pakiyan ngom hunki padi ngung aga gani kunahi daasin gigi chuki ngay. Bungwi gigi yang un yate katso ngawgan sik gigi ngwe gya wa gezi yang he tik de gya wa on veteran aya wa yang sing gya wu zalan tun aka twi desin de tik de gya tuke o si wa gizi ke khabit yang aya kunan eskom gya ngun ya tege khale man ngas gya kam su wa kaw yang ka tura sin fiartin aya gani kunak ke bunga an khale man ngun kang he gya wa on veteran aya gizi gi ga chu zalan ya tik de gya tawisa kam ko malit ngun ka gya wa 12 million randi aya malit ngun sai siyan bunga an halaman sing atini gya kam kam ko sun wan gezi aya chon ke prosesi ang agani kunam ko gi han thwa kam kam ko un an ngawan tang ai fasin veskapu ai plisa agyang ya de halaman sing gya kam sun malit ng kang hetik de gya wa 5 tak tesen randi aya malit ng sai sham ko gi ga singa en lak tang ai kisi ki klegan tik de gya wan kana ai chi thwa yang hin ngui ya gan ke tik de gin ko ki klegan fafin diar tak aga kochi go asi gyanun ya ta ke neren tu ndake uni aya gani ko sing gida tu tra kwa ya ke viko man aga kunan ki yanga aya kunan ti kwa te ne gyan ho kam go tu ka krisi de ge tu ya wa la ya an aga gani kuna ka he please agya ho to gani kuna ge ge hana nomer kan ti de gya wan yen nol dri dri aga gani kunan wam jang mi un hiya firirin ai fasile gam chawla diwit de gya wan 5 feet from the Dura Gia Samsung KSKFM.
1: Kama fir iri amako fir minute jinge kwa ha XK FM ki mbambara ha ho radio keke tena XK FM e to abore shura matera marat berahum. Madlanga komisi he koma ta sine norvesi bismisi koma Suleiman Karim stora jiveska podie ki mu senati ngo amang arati ham kui he e ngo cho sen kwa naika ngo kei chungi dam. Mushupin kwa tae kwa klom advokati ma Matthew Chaskalson nga tasine tam di kwe a ngo karima wigan eisi ka ngo stora ki mwa tim. Chaskalson nga tasine video a u sika komisi kisi swiri kai gwe nu karim go ngin e komisi si wik eiki teta teta da mahano ham di tre di kenya ka arata hama ngo sin ehe kuiwe ta ngo april mki am di taum burunga wu hikim. Am a ka hengo ham ku ye chungi di kwe hengo Frida ha tse si ka kai ku komi gwim. Johannesburg Burgermeister ma Dada Morero an tau muteto kwe na ak etar ma ta tia kwe ntwa ngo Marble Towers ta ki te nga oe Johannesburg si doropa ika oki tia nga oji e kiangwe ko ngo muteto ngo makwe hiko ji a te ku akuro hui dam. Akwe hii te ngo che kara hofu a kwa kuu nyana ti ki Golden Rod ta ki ten grupu na ngo doropa ya manda atin kwe na kwen a anja oe cho hobe ta ngo kuu isa kia e ti kim. Tia omu tetu huji tunga onja oji se ko ngo amstrati nga ki Marble Towers ki chwenye che ngoma hui him. Morero nga disino akwe he kuwa kaya tewe municipality di mu tetu oji se ta ko tsewu di murunga a ngo kwen ki kamka kutam. Te kon kwena Lion Park ta ki ten jao si Camper Down tu ki kwa zuna tal si Madalandi ki dao ji tau kwa ji a an ji ka nja kwa ji a di koso ji ka tubina ya kon gwazi tuwa guruna iya kwa dam. Nen tuwe tuwe ten kwena kia in jao tewe eskom o mo teto khan chao hi kara kwa ji a ngo nge tuwe deisen ten aja agi tingi ji ki akoro tingi kim. Eskom nga ti sinimbunga kwena tuwe resen fiartin ka o mo teto se kara kwa a chao kwa kwa hii nuke he kuri 12 million rand sere a khana shota kwem. Munga kwena nga ti sinu khana tia oro ngo a kara kwa khana kara kwa a mo teto ti kwa hakana mai tamakano a kit an kwa unisa khana a te ye kwe ngwe kuhe a khom siu kam sikim. Pori siu kherwem. Veska po siu polisa na te sinu 50 desin rande ka khana kwa kwe ngye khan a khuwa shwera mai tenu o si gana unka kwa kwe a ngye tingwe si kuri oiki o di kim. Fefen der ta kurik akoma nyekhan tunak yuni kham jao onja oe nyanga ki tau tuni tim. kwen nkwa a kwen ngimboro nga king a ka ite ngo polisan a siyako ina a ka veno 10111 nomere e ina kamka no ina shwera madam. Fir irbore anda teki ya ha kherengwe khabana khatsu bore ete kikese ngitama 5 iri kama khuyom.

Kuna retensiya ba nqo he ta khono nya ga FM tsa maqese ka temone te ke fire tsa mako tao 17 ga minute tse se go tao nge kara go ha na de Reinhard Kulabeka punda tsa ntseone sa ke tsa mjerado so ane so ka tonde qwete ha tswa na vunstaga tsa so ntse ka wa temone te ke fire tsa mako tao 17 ga minute tse se go tao te ke nge go ha na te ke bore khara tsa tsa o yo kara tsa one sa cheka de Reinhard Kulabeka punda gona mkha ke tsa wa tonde tsa mana te ke ga ha no te tsai kwa go tao mongwa ta tsa ke ntate tswana kheru re ta kwetse ke kwana enxe ntswana te mo de tetsi ka tena go u enko tsuqushe ke siya kweta o kwenta de kwana te nta ga tswebe ta di anje sene tswa te tsi ka te te ga se tswatsi ka u enxe ntswana tsem khwisita a he ka kwete xa e kutshwara ta nete ana go henxe qoqo ta tsete he te twa kweta o te e ka mo go tse tseone sa xa e ku o qoqhuwe ne nxe te mo de tsana o yo kara tseone sa twen tlu nxe qhuwe go te sweet tie nxe qhuwe go te a kheru na kweta o ka isinza kunka ta tie kwana nxe qhuwe te dza o ka te o tse ka mje te tswa kara kweta o te te ka re kweta o ka isinza kya kweta o kunta kwenyisinde akona he tiu anis oka ti antone sa ke ka ikuti a aba sia kwa date e ka o sike ka e ko tshwatane te o anete ke tsa mjika a ka qwe ka e ko go tshwitse be ka bana te o tsantsi ta matsane o nyo ka ra tsone sa ke a

107 o tagono nega FM ka maqesa ka temone teki fire ka mako town ye gan 20 minutes se go town ye gwa na 31 minutes se go teki e ya gwa 5 ire ka tsanti re na artikula bika punda tsantsone sa kya e bonsta han tseso tsetsa wa qwete ha tshwane ti duete tsetsa wa tetwa kwa town xa e kwa go ne temo wa go tekana kwa town dinga so o tle o he ne temo tle o tamete ntsanti ya kwa na GD ra bana go tsutla o jete go wa go ne temo wa go tswa ka ra kwa town te platform 10 so kwane platform tente mono te u se u se keti te kana kwe tau ti akwana itika hinti yo te zara te te kai na kwe tau te mu te a kha u kuzite kuno kha u ka woko ve tamano te kwa na saisi zite zara a kwara aninjasi ya kwa da kwa mjika kwara kwa zite muto kunga a wo te gya makota ti we te ha kwa mjika te mu te kuno chepse kaya te kondringi te ka te a choro jenta te kha siki gya makove ta ti kwane uwe kuno kwane ya kana kwe tau platform tene kuno darana te ekonomiya go ka platform 10 nqita e kara ana go down 10 khona xwa go down data akwara tsika hinto te xwa u tsun khona te ncam te onga ha le te gwa kara tsena tse xwa go down te xwa sa kya te ncinga ha akwana tsi te xwa go word veta go te te ncwa ma sina go down nube a tse sine te onga ha anja tsena tse xwa go down te te jara a te xwa u ta dinga a te gwa kara xwa how that team akwana jite mo mandela nqwe nqwe nya makwata ya ha akwana jite zara te te kai na kweta o te mo te kwana saisi jete hi na kweta o te cwaka da dinga akwa jie na kweta o te mo na ta te kao kwa kweta o kwa gore tatu en karate o nga hem kwana nqe nga hem le mo te tweet ja o ka go be o ntse se hambere go no te o tswana o se o se ke ding te o tswana se o se ke tweet be te o ngori tswana ta mesi ja o ka go hanye anhe a kwana tsika hitio te jara nng anhe te tle o te ncam te o nga he na go ta o te twen ka kwana te monke a te twen ka go be no ma te twen ka ra ma go hambe te twen ka ra ma go ma a kwana tsika te te ka re go ta o mik e nce te o ai he nce te o ai he te gwa ka sa kya te na go ta o ke tsam tsika te gwa ka te ntuno te kwa go go tswi a kwa be nde tsum khomotie ya go kwa go yo te gwa ka ta a a ata iwe kwa na cha o ai am khomotie go be nce ai sikim na ama cha thunwa ma go be nce go si te te tsuno go khwe akwana tsika te te ai ne te minci te gwa ka sa te unga he du si saka agwe ti o asaka ji du si khwe jiki tsuno te a go go jete joro no teka ka ne tekyai no te sine te sigya ma go tswaratse a jete o tseka o jo e ke jine ti do a te gwana mga ke a itsamete wota ke a gatego radio xka fm kim

107 tagono 9 FM xamaceska temone tekifire xama kotaf fn fr tagmonete jisekwetaw ngiyekhwa no 2015 gamonete eyekhwa 5 ire sekwetaw qatisa te anakhwa hingceca ncewunisa kuye ncamjerado sikiqoqo tateciya tecamete gqwete ha chwa nancete anakhwa hite esenkaqo xa ikuhe netetwa kwetaw xa ikuhe no temuwa cancewunisa kuye xa ikwete xa ikuchwara ngontate xana kwetaw ngaye platform ten taqide tecwa karancama kwetawu xiwo kwetawu tereta kona etemunci ngaye tetye inkara xiwo kwetawu tiyakona je hitiyo tedzara tete xa yakwetawu xiwu ncinkaye tencamrhata Michael Jackson chan katesa.

Okay, mtawaletik de ya wali nke faifirge SK FM tawle magia ambu ngia SK FM yuite ngia tang tang ngia ngia ngia ngia ngia revertin moyo lede yung hetik de gia wa match and match ayiwi kang hi agi aiden park please tasi gani kuna hi gia un ngawa kang ngia ki kam ka un ngawa ngia hetik de gia ngu kunisan ki kalimang ngia ngia Please ask the game on Tisa Kahigia un Angola on Rusugu Kigang, Kahigia one, Hotin, a young of a new young hit the game with Glen Andilen, some Gada, Kang He Yitinigia come to Musu Kagan or Ganikunan. Can now see new young Akumisalasiga Sigia come so, Kaklen Hong Ayakuna sit the gate to get a coin get to a Ganikunan. Sorry, sit the gate to get Triak at own Akuna Kang He Latter or Olimia the gate play a sweet telling Ayaganikunan. Gulupu yung giyawa sam kata agyang ng yatik kaygan agachong ngayitin ni gida toa un akamu ko yung ngawagan ng kang higiyawa chik toa yung higi kula kanu yasit Afrikan aywi kiklama ganika gigan agakuna hitik di giyit suki panggang kula yaan. Kamsu ki kang hitik di giyawa tutu kang agachong ngayitin ni giy kakwe kang hi yigya kamsu wa fela kait ay ganikunan ngasing agyang ng wangawati ng agachong ngon. Department ning gya uwa benalan saka agani kuna gya oku ya mulavi ayigani kuna teki yikisi tig de gida kula kanu ya sit afrikan agani kunan kang hesing agia tini kreyi ke baitberg ya khrensi kuna ke lipopo mugu gi hng tam kakan diwi yin yin he gya uwa zibabwe ke mozambiki ayagani kunan yivisi sit de gida ngani kuna kwan kansin gya tam kakan mugu gi gan diwi Department ni gya okwa yin atak okta kaya hantik di gya Albert Mchang kang hiya khawitam chik di gya okwa midian ag gani kuna tagin khalima ngangang sin gya kamso mo sinang ay kuna kang hiya ag di gya twa kang takwe ki sentram yang ay kuna kwa sin gya ngadibi uwa chik twa hi ng ki ngole hong kain gya kaman. Ya gya ngang ngayat ki 5 in 5 tak desin niha honor ti khalima ngangang sin di gya kamso yi mgu gya ngadibin

gemonite ke om te dink en gemonite ke ding om te dink en wat is ke kon ke radio ek skef to la singe chom te kite fit ke nga wa mta program en ke ya wa let len doni ta kite sige mo kain om te ke singe let len agita wa bilong wa sal bani kuna ke moko gege kakala nga lungu sa tam te ke singe kishi gam te ke nga wa de bani kuna ke ga ge ya lungu sa kwa da wa ke kama ge wa tanga dia magia wa kwa kani dia magia wa plong sa kani kung alam ta kaya ko kaku kango kaya mta program kik ang si niki komasi mta gasing kaya mta program ko niki ang kita kung alam ta kaya ulak ng yung mta gasing kama kaya at yung kiko mta gya kawe kaya nihiri kani kuna tungo mta tsa kaya na kasi mta tina kita ng mga kuta sa kulit kung mga kita outcome kung alam ta tsa kaya na kalok kile buhay kapo jatina kita ngung aku dah sampai ni sengkete mai kita outcome dalam cakap ya sengke macam program ni macam ngawal seng ngalam cakap la kung ni jatina wala ngau ni cakap ya sih kamu ay atau kita kau jadi dalam cakap ya sengke buat kapun kita ngau ingke kau sama klinik gani kuna tak kau kiko asal kau tak kau cik kau kiko ngai tang ayang koko ma pun ngau kia kliniki kuna wang metang ke hemta na kya ola sen ki chang to gam ta tsa ke ni ki sem ta tina ki tang ha kya ti ge si gam ka program ki gam sen ni ki komasi wa min ole ni ni ala sta tam ji wang le ko ner ten siwa ni ki ni hem ta ge si gam ta at ke ka we si dam ta ge sen gam ta ola ka na ga ka yel minute ge ngo dum ngo si jim ta ge tu to ngo mta program higiat ngo to mta go ge ngo mta singi tam ngami kan kamba mta ge kama ka ya wa madela ke ngo mta ma ya sen madela ke ngo mta ma mta ge sen ke kawa tum ke mule kam ta ge ka ge kan nam ka ka kisi ka ya madela ge ke o ita ti yulo ge ta ti ko si si oh wahi kakang igya kalang ni kang alagat ni ge ta kali o ta wala singi chom ta kang kontat ngwa ta fitagi ko

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwe ngmanamka e nga wangesimuka yange gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge wangasiki mkwaka. Mandela kukhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu. Ka nangteke ka ngaka mpulinga mwusu muka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chiki ikwa wana oia wahutu. Chikala wakange e mkelongusa mubaya Mandela. Kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila puli mga katani koyo ya kakani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba juta wa tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng akisimoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiko ke kula yule akkin to nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uha Madela kakam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge simuka atika kia kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya ke ngawi chikwa kri ekwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: the spirit of Madiba
4: Jate kete ekska FM kiki Domma kwa de makwena uma platform den kiki Onatensiva
3: Oe dakona nyecha FM
5: Ashuma

0: Mbamba ex ka efesikeke kwedo wethi ananto no let's learn that they are got a program nge xa senhot ananja xa ikuqo he se kunyam serahwana program sikiti xa kwa go no te kwa mago ncitswana tswa khanya mahiya xa itate now anisinja xa ikuchokwe na tiwo kwa ta xa ikuchokwe ji anu nyama ko xa kwa go maria pumuru siseta no ete swere mago ndo kwa naki anja tswana tswa khanya menu xa ikota ete swere mante komsa Mbamba Maria Pumuru ate swere maite kombe ndo kwa naki tswana tswa khanya menu xa ikota
1: Tswa ha tswana xa ka tswana he dikhana ka te early childhood development ta te no tswa ha tswana o tsutsuka o kwana he eh tswa ma no ma mutu kharesen a tem sure se ka se ya te ti si a ka te ko khunga ve tu mitrina mara se koma an a ke class enda te go di gadi ya ana kai a he tswa ha tswa a tsuri e kong ta mi ko kwana
0: Nga a tsae tite go jenga tanga ntswana koma atlo.
1: Tswana koma atlo a nika a gana tsae ka tisa isa ya tsa kae go itu yo a tso sure se ka se ya teno. Koma a fana he ka ti he ka tsa tsae ta ti go di tsa tsae se fer di a ntlek e di a. Da go tsa tsae a letter di a tswendi u garak e di a. Tsa tsae alphabet di a. Koma an akasino wadam sika sikiriveta nakwana koma an tlogana atsa tayat atsa de kara tayat khana an
0: ta khona khona ngata koma an tswana sureji ka sikako
1: tukuna koma ato matuna giri owako na giri owako tuna ke khana dzitete atsa suresika anyama tete Kwana aka sikoma ayana khunu se aro go metri of metri ma ta go ano suri e kunsa ke a go be a tsamse ke suri e ke a go ta go ntsa kunti a tete thong tsa ro kwa tsa ke hete a mtsom a sika tsa sika a tsa o tswe tsa kai tete ngo a tsa mkutsa mkha tsa ngo kai hino a mtsom ke tsa tswe de vengo hin tse o suri sika tsa o wa tete sike
0: No so kai ko so anisinja now ndo bori aso kunzi ki khago.
1: No se aninza anke se minka ti hi tswana a kaya to uha a kweze. Se minka ten se minke he. Kun so we. Tere o ti so di tswa a ata kun marayaka. At awa se kita mayaka. An mitri di ovo an kaya de kwezi tukwa na se ka guwa kove mara. Hadzi uhe e. Aki wowa kokwe nyam kwe atwana ki. Atwana anyama te kwana ik ahuti akate. Nu yaka ti yo anyama te twana wo atam twae e. Ahana kasin tati tam twae e. Huwakuna nuwakuna nuti. Hawa kurina dave nu nyana maham twam a. Kum na kute kyariaka. Kumwa hayam kadi twa. Tio tega karasure akum. Ha atlana ka ve ye tsoso re sika siya go tsamsika a he kunzi e tie di khate bona ha kunu ha tsama mango ha nge sure ku wa ikunu ha tsama mango mata sure go etsa a tie di khate a sa isa ga
0: a ta go ante komsa ande go di a an tswana a e di tsaya tota Bamba Margaret Berehu, how anisinja te swere mave na tato natango so antwana akaya klo na oso we wakure ina okaye di ata.
2: Twa di kaya subu hobe keri hotamano. Ata khana we osan khana saisi kita ya. Hana twa kaik ekwanaika. Tsa om kaive ye ekta usure kakuma kuna kwa.
0: Anke sure sika twana kamka sa kam sika ndeuta ava sika nde kuji wana uf onakai an twana anu sure sika kamka.
2: Akum kuri kwena no kwes gitakta ka kame uruka hohe. Taun ahika aya kotana na hunu hana twa kai kutinsa. Tsepsi tama tsaka ka aye yanuka a thomsa ka go tedi tama khaine a go ntu a ke sa a sika kwesena ke are sakana a go tsaka tama ke o ke wena go e kwa ne tsutswana tse o sa nngu sa ka go be ga mango driver ke are na go tama a ya tshwara ta go tsaka ke o ke wena go e go
0: ga go e ke ha go na yanu tsai a tswa a tsai sa ya bana go ta tsamska go to ga mtama ga ma ya go tsai ta
2: ke hem tsem khwe ke hem a kai khobe tswa khwa tswa a tsa kaya dino tsanta kuri tsa khwe tsa khana nde we kiri tsa khwara sen khwe tsa an aya ka khunwa a wo ko ya tan khana tsa ya no tsinza khana khwe ya khwara go tsa khana tswa we kiri tsa ditango swere ma de tama tsa koma a kara swere ma tsa tsi khana nde tsa thoro ta khuno khana mona a tsa hiya te ke ka tsa sereno tsa tsa mako tsa nde ta zaro kaya go
0: tate komana ya haya khiri ya tete a suere manaha aki asana tango kwa kundi ya seta khasa jaro kaya kukea a kuha kuha kwa na yaminu kukai asure jioka atakono kai ko na jitie mkoji aji hinyata atinji wana chati kwa a akaidi hajimia kwa akai nika a karakuna ato usuro shuka siya dekame site kukana hee kai kujiki kago we chonu mgarama ana ku tsuno ga dega go tsa maga ana go atsi tswa te e koma kwa ke ana tsiya go di a go di ana go ta go no sures o ga sieno nna ka o eta ma shubu shubu na ga tsa di tswa a tlae a kwana sika go ti o tswa a ke te ti ti a ku ndi a tsa ke dino a ba sika a de ga jimi te koma kwa na ta a ba sika e tota a ta a ba sika ra go ku ku ka ti o tswa na go nyama go ta ku kunwa ga tsa sen kwa na te o te te mo atenu te lati a go ente ke tsi kona go ente o nthi ya ku na tlase ngwa tlase ne vere gati akwana sika ana go dango e tsae no ana gana ho e tlase ntako e kunya gana di asia go hasaka ta ete u tsae ku ete ko manyo tlase ngwa ane nza no asati danke e tsago ata go isa ya hate ya shwere mate of the shubu shuna mate a deuta isa tswana seta dzaro tsae kota gavana tsan kara danke sa o go tsae ku e

0: Eska
1: Yawa Yanwe.
2: Manita ikang kamba ngtiki ngkhalinga mta program ngi ya kwavile ngosake ka program ngkhafika nga program ngi don't forget platform tiki siwiri gani kuna tagira sika makle tumtagi kawisi kamtiki ngoi kinga wakasanga ngi ki platform ka tiki gani kuna kitika ki mukugi kalong sa dewa ki ka ya watanga tumtagi tisa tanga kuka ki mwaseho tanga gita mwaseho ki ngana kwa dewa ki ka ya watanga tumtagi tisa tanga kuka ki mwaseho tanga gita mwaseho ki ngana kwa

0: Amat hutan ang kamakoy a programa ang he at he kau yang hewa SABC Education a programa sing ke SABC Radio. Kulatsi ka he at he ang taatin ni nauna ke SABC Plus. Ke kolukali wula, ke kolukali rigaro. Kau he akwa giafoni agawa SABC Plus aya app ta radio ta wuna SABC a programa sing. Programa sing he atu o atin nagawa podcast ta Tike kang atu ta ang O kabatisi ki akwa gya computer ke atu. Agawa makuwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta hangula ta radio. Ta tru lang ngaw ta chik gawna SABC ay podcast. Ta hangula podcast ay akaw ta ang Kagtuwa chik gang tagawa chik kama. Takaw ay agwa tuka kolokole awuna ka. Dahil yekit inja mo ke kung kui ka ang kaya SABC ang ibilonggisa krosin. SABC ang ibilonggisa ang kanga at ang kanga at kwa.
1: Under ten siya wang ang gini kabung ang tekiya sang kamta wala ki 12 minute ki tang kote kung ang nawa siya waki konkera dux kefam. Tim tekiya sang kamta tuta ang amta program yang kiya waka krisi ki koda gida sa okulite gudma mta gida chukam ngamta program ati uke kawisi tako ya ngam wala kwa ge mta ota kawaya ngu taka wala kwa kula mta tango gida siga mwakla kwa se kule mwaka mta giga siga mwakla ati uke wala tang tang ye mta giga kawaya uke mta giga ngwa ya kwa ngaya kwa ya na mta giga sa mkwisi mta giga kinaka ya wadi wikini ngana kwa wadi wikifu la khidi neki ye khasu na iti kangala mta giga kinam ko giga sa koi ka gi ya o wan im tsa gi ten ko ta kin ko si kan kya wa de bi ten ko na man ko ga gi ya o tro ten pu ngo da wa gen ha i khoma ni ko ga ti ji ke he ko ya gi kham gam gen ga ti ka ngo le ka gi ya ngo le ki sen gi ke ma ka tro gi ten ko ka yu ya la se mo gen ne ko ka ga la ti ni wa ti gi ke ngo se wa gi ka long se da wan da wa gen ha i ti ga ti ngo ga m tsa gi ka ko ka kali ka ya wa Vardis kani kuna oni Vardis akita wana ya wa moni tika kia kwa tika kia tuhunga besile tikuwa kangala katina kita akali o tamase mta kita ngoda kinga mta ngomu yenge ya kama kliniki kani kuna ke koko mati kwa singi akala tu ngole akhiri palingo nukla kia kliniki kuna ta kusum kita kuita mkoy M. Muhambo Banco N, Nsira R, Ka Batista, Ka Viola R, V, Gideon S, Mkusu V, Kanyeke B, N, Ndaye, Langa M, I, Garingu, Hie, Koenga, Mandulu M, Bangu iye, Tie Makena, Samba iye, Emmanuelo, Chemba Ka, Paulus LM, R. Pietres, Ka Ambembe, Kayewa Pie, S. Franz, S. Ndani, R. Pomoru, Bie Yohansi Kazumba Bie Batista Ye Kambasi S. Oi sanga singia kletoa kokoma pranga no kola kia kliniki kuna ki ule wa akhiri kamunu gani wa kusigangi ki chunga e kwa gigi sa kudiga ma kaka ku ngung ya ngkokoma gia kliniki kuna wangwem jatengi ki wana ta program ki kansini ki komasi atu ki ko wala ki akam te ki akal ngam ta program trafiti ki ngo program ngi ki tan ko ki akal tom te ki akhiri kan ko na nam te ki asin ki wala kan ngai kan ki ta ko ko him te tan ki ya siga ma kam ta program ki kansini ki ki komasi tam te ki sa ku sun kan ki chungwa ai kama ka ka dia tale ngong ya Tangi, the room that is a given a colloquium, the tena guitar, moon, like where the guitar sat, a cookman, and the tena guitar. Aki ta wa shut down ke Kimberley, nam te kia sen tuitu aki ta wala wa seziri koko mungu tani kunam, ke kita nga wa ke mte tangi nga mungu la kwe nam te kia sen, wala sen ye chao mta kang hota nga wa nta fita ki kuda sa kule te gani ma mta fita ki ta au kam, mta kia tutu nga nga mta prokoram ingi hiya waka kisi ki wala sen, tan alko nertin siwa nga ke niya khaa.

if kawa olengo ipengo mtene kuchu aunga programa kuisa kuje se ka ke rado ke ma jwe kamo ku bunga ke wiji se ke kumsenga ole ke khokoma ng ateji ke meta kan kuna ateji ku ng ateji ke ngolo jo ngka ka ke di fierten dem kuchwa ke olengo ipengo mtene chongo ba ka ke olengo ansa kuje se ke khokoma ka ke rado aku sidai ma chue kamu ku bunga ke mtutukwe au nga wala ngawa ta sagu si si ngay day kanu si mtutukwe a ngay ka wala ang kwe sa dem ngay day kawa di 15 dem ku chua ke July 2000 says in 20 kata sagu si si ka ke radho ke ma chue kamu ku bunga ku sidai ka wala ngay ko em tan chong nga bang ku sagu si si ka ke radho ke ma chue kamu ku bunga ki u si si ke kumsen nga wala kya ko koma ng ate jike meta kan kun ate jike kwe ng ate jike ngolo jo ng kwe mtan chong nga ku sagu si si ka ke radho ke ma chue kamu ku bunga u sing ngay ke ya si kama ngay ko ng huma wa jetman style o manel ate uke ng kuna ku si awa 12 year

ekska if em kawa olan ngoi pangom ten gu chu ong prokhar ma gu chau ji se ka ke radho ke ka ya tu ka khai chi pangom gu khai kwa ra du ge numuru ya oni tin se va pen ne kha fm da ma se de kawa dang ta pangom gu se de gen chi ma da ni ke olan ngoi ko nga ta agu se de ko ang pangom ga agu se de ko koma ge di 16 de ke wala akhir ge platform den clinic kuna pangom ba yi sa kala tu i hong ge kula ke hong nga ba doko ke kokumun ga chuan di 400 persone mut mora om akhir di 16 July 2016 to na be di clinic be mekar kom and di nama so for hoy kung tam koi kawa m chipai m mahombo n bango r jira ka batista R. Fie Kaviola S. Gideon Fie Mukusu B. Kanjeke N. Dai M. Langa I. Karingo G. Kuhenga M. Mandulu I. Bangu T. Makina I. Samba M. Mayolo K. Semba M. Paulus R. Petres K. Ambembe P. Kuyeva S. Franz S. Dani R. Pumuru B. Yohansi B. Kazumba Y. Batista Ezigage S. Kambasi Wen Kokoma Sakaratuke Maungamaso Tendu Taungamaso Wolamu

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka Mandela kho khale ya kula mutena nam chika ya kesila kuling ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusa mwuka hana chitwai e mwkao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu chika la waka hanke e mwke longsa mwbaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli ngakateni koyo ya kakani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin to nga tamna ya poli ngamuku ngeke ya wa tamna la tamwisi se muku uha Madela kastam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa higika atike ga higika atike kula ya ke ngawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ngwisi ya ke ngkwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jato ekete exka FM kiki
4: Domma kwa de makwena uma platform den
3: ki
4: Onatensiewa Oe dafona njecha FM